0: 92.7 Hard FM again, the Aura City. 93.7 Hard FM again on. We got 12 minutes after 8 o'clock. Hey, that's it. Don't start now. Dua Lipa for you. That song is brought to you by Big Shot Hot Dog. We got this na sa swag sa bulisa. Sweetheart, magandang umaga po. Last hour na ating program, The Winner's Kind of Fair. Maganda rin ang sikat ng araw. Teka lang muna, ang mood mo ba ay maganda rin? Tingnan mo nga yung pares mo. Titigan mo nga sa mukha. Maganda pa rin ba ang nakikita mo? Nagugustuhan mo pa ba yung nakikita mo? Ganahan pa ka. Sanaong anang imong pares. Kung hindi na ka, hindi na ka ganahan, ana. Ganito ang gawin mo. Huwag mong mamaliitin. Huwag mong sabihin na, huy, yung sabi na imong na. Huwag mo mong ganon. Bigyan mong pera. Instead, bigyan mong pera. Pag binigyan mo ng pera, punta ka doon, magpasalon ka. Yan, di ba? Ganon. Pa-beauty ka. Magpabalik alindog ka. Dapat ganon. Support, di ba? Hindi yung dahil sa ganyan na siya. Samantalang nung dalaga pa siya, grabe ang iyong paniligaw. Grabe, ibibigay mo ang, di ba, ang tala at ang mga bituin. Makuha lamang siya, nung nakuha mo na, tapos lumaki na siya. O ganyan na siya ngayon, pinabaliwala mo na. Hindi dapat ganyan. Dapat mas lalong tumitindi ang iyong pagmamahal sa kanya. Di ba? Bigyan mo ng pera. Di ba, pang salon. Di ba? Pambili ng mga pampabeauty. O di ka naman kaya kung lalaki yung parents, di ba? Ikaw naman yung wife na nakikinig niya. Bigyan mo ng pang-gym. Di ba? Ganun yun. It's the other way around. Kesa naman pagalitan mo, di ba? Mawawala yung self-esteem niyan at saka confidence. Alam mo na ngayon, ha? Madali, nakangiti yung mga parents. Oh. Very good idea, Jason Steele. Nakasahod na agad. Magandang umaga sa lahat ng mga nandyan sa... Saan lugar to? Basta PFC, Nimrod Escohedo at SSG Africa. Sir, magandang umaga. Katinalalamunan ko. Magandang umaga po sa inyo. Nakikinig din sa atin ang mga driver ng taxi. Agatagad, Mudongo ang Tugo. Agatagad, kahil Mudongo ang Tugo. Si Chong Benz, Norman Transcott, Shadow Man Taxi, good morning! Maraming salamat sa pakikinig. Ito rin ang Totski Car Wash at saka Female Bed Spacer dyan sa Kibawe. Magandang umaga! Maraming salamat din po sa inyong pagpaminaw di Handa Pita. Good morning! Naminaw sa may Terry Hills Subdivision, ang Terry Hills Subdivision Eatery. Kina Joel Gonzalez, magandang umaga! Maraming salamat po, ha? Jason Steele, ikaw na lang magpatuloy sa karin ni Kobe Paras. Magaling ka naman. Hindi po, magaling lang ako sa isip. Pero paglihok ng lawas, wala na. Galing kay Jason Rosales ito na maghanan, Carmen. Salamat po ng marami. Another break is in queue. Nabalik ba tayo with more? Uy, abangan nyo mamaya, ha? Yung ating bugas at saka groceries, ha? Baka pangalan mo na mabunot, ha? Okay, standby ka lang, ha? Padayon lang sa pagpaminaw, mga sweethearts. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na!

0: 93.7 Hard FM kag ayan de oras ni 93.7 Hard FM Boogie Nights. It's Scott Sinclair featuring my man Flo G. Once again, doing the RAP, y'all. Since day one, dance was brought to you by Birch 345 Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos ng SRP per baso. Biti na! Yung taxi na si Vincent Octubre, Raptor Taxi, magandang umaga sa inyo ha. Shout out. Tsaka yung mga nasakyan kong taxi nung isang gabi. Tsaka kagabi. Shout out lang to ha, shout out. Manuel Eduarte ng Dukmo Taxi na Hard FM. Magandang umaga. Grabe ba yung galanog-lanog na kanyang taxi? Grabe. Tsaka yung isa pa. Pagpunta ko doon sa destination na gusto kong puntahan. Sa basketball. Itago na lang natin sa hobby na basketball. Pagpunta ko doon, may naka-Hard FM na taxi. Itong si Justin Bularon. Shout out ha. Si Justin Bularon ang image ko taxi. Ayan po yung nasakyan ko papunta doon. Nung pag-uwi ko, akalain mo yun. Yun naman si Manuel Eduarte ng Dukmo Taxi. Bawat masakyan taxi, naka-Hard FM ba? Grabe bay! Pero then, ang isa pang taxi din, kalimutan ko pala ito eh. Nung isang araw, nasakyan ko rin ito, si Mario Visande ng Korean Souvenir. Naka-Hard FM din siya. Grabe ba? Ito mga pangalan na nabanggit ko, isasali ko po ito sa raffle ha, ng bugas ha. Para manalo din itong mga loyal sweethearts natin ng mga drivers ng bugas at saka groceries. Alright? So, standby lamang kayo sa inyong mga pangalan. I-appeal natin isa itong raffle. Okay? Pero ngayon, shoutout muna. Ang inyong makukuha. Shoutout din sa mga sumusunod. Yung apo daw niya na si Ashley Jean Gales Abrugenia. Second runner-up ng Little Miss Barangay 17 kagabi. Uy, talaga ba? Congratulations! Opo, sa Family Gales. Ay, talaga naman ang kanilang Princesita. Yan ang congratulations. Zabel Pelino Innocencio. Magandang umaga po. Yung kanyang family daw sa may Bulwa. Nakikinig ngayon. Nakikinig din daw siya habang nasa Bohol. Uy, talaga ba? Bing, good morning. Grabe, boy. Si Mami Marilyn Gonzalez, magandang umaga. Mga taga Carmen Public Market, kumusta naman sitwasyon dyan? Salamat ng marami sa inyong pagpaminaw diyan, Dapita. Salute daw sa lahat ng mga graduate ng USTP. Kina Kyle Amulato. Pero din kay Meljan Pornia. Kay Donnelly Castellion, ang kanilang future engineer. Proud na tayong lahat sa kanila ha. Lahat ng mga graduates ng USTP. Congratulations. 33 down 8 o'clock. Ito na po ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: HBG J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. Nasa linya natin. Good morning, Jay.
2: Good morning, Jason. Still, ang ating patat area ay medyo may kaluwagan pa naman. Hanggang sa makababa ka, Calamansi Drive, okay naman. At dyan sa crossing na ng Kasuagan, may bidat lang konti. Pero,
0: pakihina. Okay naman. Jay, pakihinaan ng konti yung monitor. Gamay lang. Yun. Ayan, okay. Go.
2: At dito nga, napanggit ko nga dyan sa crossing ng Kasuagan, okay naman ng crossing ng Kasuagan. Pero pagdating mo dyan sa Marcos Bridge, makarating ka dito sa ilalim ng MacArthur Bridge, build up na dyan. Paliko na ang likpuan, okay naman. At pagdating mo sa Bacolod Street, medyo build up lang ulit. Okay naman at dito sa papuntang Agora, Triangle, okay naman din. Kapukayan. At ito na ngayon, nasa Osminia Street ako. Nag-stack na ako rito sa ating crossing ng Clarendon.
0: Ayun o, may malakas na radyo dyan sa may SMK Ukay-Ukay o sa SO Osmeña. Lakas ng radyo dyan, naka-Hard FM. Anyway, may pasayero ka ba ngayon?
2: Nakapababalan, sir.
0: Sige. Ayos. Sige, ingatan na pagmamaneho. Ingatan na mga pasayero. Maraming salamat sa iyong report. HBG J Tagalog Toots ng RRJ Taxi.
2: Yan ang latest na sitwasyon ng mga krusada na kinadaan sa ngayon. Heart Pasada Group J Tagalog Toots ng RRT Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RRTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Ay, 35 minutes na magalipas ang alas 8 ng umaga ha. Makinig mabuti. Lunchtime na mga sweethearts. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo. May kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal. Mapapatastify ka ng napakasulit. Kaya tara, order na! Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257576, Series of 2026. And for a break, babalik tayo with more. Stand by, mga sweethearts.
1: Heart 92.7.
3: Bert

0: 92.7 Heart FM Cagayan, The Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Taylor Swift, Up Alive at 11 more before 9 o'clock. Times are brought to you by Playtime Entertainment. Born for Happiness. Shoutout muna, ibang guest natin from Cavite ha. Mga pasayero ito ni Jevy Ganohon. Magandang umaga kina Ma'am Nikki. At ano to? Si Sir Tristan from Manila. Magandang umaga, sir. Welcome to CDO. Baka bumiyahin sila ng bukid nun, ano? Sir Bernie Diatras sa LGU. Magandang umaga po. Tsaka siyempre, kina Mayor Clarex. Magandang umaga, sir. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw, dihang tapita. Hindi na umabot yung message mo. Hindi ko nabasa kanina eh. Sorry kayo. Yung message mo, Larry Bird daw naabutan. Na basketball player. Anyway, good morning! Kina Rosa Olandes Macha. Good morning, Heart FM. Watching and listening sa may Carmelite Kamumanan and CDO. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Sana maganda inyong mga umaga dyan. Nakikinig daw araw-araw din yung mga tropa natin. Ibang sweethearts natin all the way from Bukidnon. You know? Thank you very, very much. Sana maganda naman ang inyong mga umaga dyan, ha? Ito, magandang umaga din. Good morning, mga taga Woodland, Buena Oro. Shoutout sa kanyang anak daw na si Mia, Laika, JD, ay Miyako at kay Miko. Sabi ni Hazel Pateranga, maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan. Arlene Abad Patriana, naminaw na karon. Dagang salamat sa pagbe-message nyo sa aking Facebook page, ha? Oh, thank you. Ibang hindi pa naka-follow, mag-follow kayo, ha? Jason Space, Heart FM. Yun na. Oras na para mamigay naman tayo ng bugas at groceries. Apaminaw, saan lugar tayo bubunod? Roleta Select. Ang ating studio nasa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Uy! Sakto, driver! Apaminaw, mga driver! Buna tayo isa. Uy, taxi! O, taxi! Ang pangalan ng taxi ay Venco Taxi. Ang pangalan ng driver ng Venco Taxi na nakadaog ng bugas, Roel Tarde. Roel Tarde ng Venco Taxi, congratulations. Ikaw ang ating second winner. Samantala, eto namang first winner natin, taga Barangay Puerto, si Romeo Liagas. Congratulations, ha? Kay Romeo Liagas. Pumunta kayo dito, magdala kayo ng inyong ID para mag-claim ninyo ang inyong bugas at ang inyong grocery. Samantala, eto pa, congratulations din kay Novi Lu Alimoncon ng Zone 5 Bayabas. Novi Lu Alimoncon, congratulations. At PJ Bewang ng 7 Saver Compound ng Carmen. PJ Bewang, congratulations also. At ganun din kay Riza Jacob ng Igpit Opol. Congratulations! Sumayin niyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Pausing for another break, ha? Huli mga minuto na ng ating programa. Kaya naman, sweetheart, stand by gihapon, padain lang sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Tanang bills, Jukarun!
7: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers.
8: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
9: GCash G-Bills.
10: The best variety of music all day. Heart 92.7. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Pukinonic. Sa katong alas 7 ng umaga, sweetheart, magpapaalam na muna ako. Yung mga nakikinig sa atin na taxi, yung ano tawag dito, Ben Aringo ng, ano pangalan ng taxi mo? Wala pa nakalagay. Sabi niya, ang radyo ng taxi ko. Oh, magandang umaga. Si ano, Altadoa, taxi, nakikinig sa atin. Si Edgar Pacuma, maraming salamat po sa inyo. Zach Nandisi, thank you so much. Thank you for listening. At mga taga-Kamamanan, thank you for listening. Paalam na muna ako. Maraming salamat po, mga sweethearts. Yung mga martir dyan, ha? Ay, nako. Manatingin lang ikinig kasi susunod na po yung mga love songs kung saan makaka-relate kayo. My name is Jason Steele. Kung ikaw ay martir, ganito ang gawin mo. Magkape ka na lamang para magising ka sa katotohanan ng wala na nga siya eh. Naghihintay ka pa rin. Si Dr. Hart at si George ang susunod. Ano pa nga ba sa ating mga naghihintay dyan? Manatingin lang nakikinig at nakatutok dito lang sa Hart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Bukas ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na makilahok sa mga legislative discussion hinggil sa panukalang pagbaba ng minimum age of criminal responsibility o edad kung kailan maaring managot sa kasong kriminal ang isang menor de edad. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, tulad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., handa rin ng DSWD na pag-usapan ng isyu lalo na matapos sa mga kamakailang pangyayari. Anya, makikinig at aktibong makikilahok ang ahensya sa mga pagdinig ng Kongreso at susundin ito ang anumang magiging resulta ng mga talakayan. Sinabi rin ng kalihim na makikibahagi sa mga pagdinig ang mga attached agency ng DSWD na Juvenile Justice and Welfare Council at Council for the Welfare of Children upang matiyak na mapapangalagaan ang kapakanan ng mga bata sa anumang magiging desisyon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Today indeed is a sweet day. It's a good and a beautiful Friday, everyone. And the 26th of June. Kamusta? Happy morning sa mga nakikinig sa atin all over the universe. Sa lahat din ng mga nakikinig sa atin through our online application, ang Heart of Philippines. Magandang morning. This is George. Makasama ninyo hanggang alas 11 po ng umaga. Dito po sa ating programang Music from the Heart. Hala? Ang sarap ng ating usapan ngayong umaga. Ready na ba kayo? Ito na yung sa mga question natin of the heart. Hala, hala, hala, hala. Let's talk about your weakness, okay? Ano ba ang iyong weakness, sweetheart? Titig o ngiti? At bakit, ha? Dapat may bakit talaga. O, yan ang ating kinky question for today. For this wonderful Friday, kasi it's a kinky Friday, everyone. A little bit of naughtiness. So let's share that together, okay? Plus, mga love songs pa at usapan. Kung ano man ang iyong sagot doon, hala, i-text nyo kami, 0917-1579-927 at 0961-8924-927 at ang ating Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Good morning, Dr. Heart. Will be joining us in a while. Kaya naman mga sweethearts, o oh, diba? Ang ganda talaga ng ating umaga. Dito ka lang sa Heart FM. Up next is Ronnie Leong now with Ngiti. Hey, put that smile on your face, okay? The chair is beautiful Friday. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Namas.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Art Garfunkel, Bright Eyes.
1: Bright Eyes.
2: Good morning, Dr.
0: Mark. Good morning, sweethearts. Good morning, George. Sa lahat po naman nakikinig sa atin sa Cagayan de Oro City, buong Misamis Oriental at ganun din sa buong Bukidnon, maayong buntag. Friday na, it's a weekend.
1: Mamaya na din yung ano, inaabangan nating concert.
0: Ay, oo. Mawala pang ticket dyan, ha. Maaari kayong bumili ng ticket doon po sa page ng Heart FM. Nandun po yung link.
1: No? Oh, yes.
0: Nandun yung link kung saan makakabili kayo ng online tickets ng Music Travel Love. And it's gonna be tonight.
1: Tonight June 26.
0: Saan nga ba yan? Limketkai. Atrium. Yan.
1: Nakapin-post po yung ating concert poster. So punta po kayo dun sa Facebook page ng Heart FM.
0: So yun ang hanapin nila. Yung yes. Concert poster.
1: Yung concert poster.
0: The Music
1: poster.
0: Travel Love.
1: Yes. May link doon. Tsaka pwede din yung QR code.
0: Ayun. Yes. At syempre, online na yung payment, di ba?
1: Correct.
0: Oo, napakadali lang pala. Oo, pinasimple na yung pagbili ng mga tickets ngayon.
1: Konti na lang yung ticket, Dr. Hart. Ay. Kailangan na nilang bumili. Oo. Ngayon na.
0: Ang pag-inaantay ninyo. Ayan.
1: Huwag nyo nang hintayin na maubusan pa kayo.
0: Ayan. We will reminisce lahat ng mga kanta.
1: Correct.
0: Ng Moffitts dati. Music Travel Love na sila ngayon.
1: Yung dating iniudulo lang
0: actually,
1: natin.
0: Actually, dumating na sila.
1: Actually,
0: Apple,
1: yes.
0: Diba?
1: Kahapon. Nasa Manila. Pero ngayon, I think, ngayon ang dating nila. Kumaga. For the concert later.
0: Nako, ayan, abangan natin yan mamaya. Yan ang ating question of the heart, George. Ano bang masarap pag-usapan ngayong Biyernes?
1: Ay, alam mo naman, basta Biyernes.
0: Kaya nga, sabi ko, masarap na pag-usapan.
1: Oo, di ba? Medyo kiat.
0: Ay, nako naman.
1: Eto, papipiliin natin sila between titik at ngiti. At of course, kailangan may bakit yan.
0: Ayun.
1: Ano nga ba yung weakness nila?
0: Ano yung weakness nyo? Titik, tinitingnan kayo? Tinututukan kayo? Ginatutukan mo?
1: O
0: yung giningitian kayo? Diba? At
1: pero
0: bakit?
1: May isa dyan na hindi ko nailagay.
0: Ano yun?
1: Yung boses.
0: Ay, kasi wag na yung boses.
1: Weakness ba din nila yung boses?
0: Ay, ganun.
1: Yung parang humaling na boses.
0: Well.
1: Sinimulan. Gusto
0: ay, nako.
1: Yun. Diba? Yung mga ganun.
0: Nako naman yan.
1: Alam mo yung parang kapag tinititig ka, tawag nito, yung smile and then that eye contact na talaga makaingon na lang kag hilisi na lang ko din.
0: Alam mo yung ano, George, yung sitwasyon na nagkatitigan kayo. And then parang 3 seconds, parang tumigil ang mundo.
1: Yes.
0: Ayun.
1: Oo. Mm-hmm. Alam mo ba, it takes 10 seconds of an eye contact for you to be attracted to a person according to studies.
0: Yan. Ay, ganun.
1: 10 seconds.
0: Ganun kabilis, ma-attract ka.
1: Tinututukan mo lang siya. Wala lang, titingnan
0: kaya
1: mo lang.
0: Kaya pala weakness ni Dr. Hart, yung mata.
1: Ayun pala yung ano. Ang tawag yan.
0: Yung unang tinitingnan ko sa mukha.
1: Mukha.
0: Mata ka agad. Hindi, yung sa mukha. Within the face.
1: Sa eyes ka agad.
0: Yung mata ka agad.
1: Kasi nga,
0: di ba? Kumbaga, meron na kasing parang communication between the eyes pala. Di ba? Parang
1: nakikita mo rin siya.
0: It's the window of your soul nga.
1: Correct.
0: Di ba? Yung eyes. Diyan ako nahuhulog. Natutunaw ako dyan.
1: Alam nyo na. Alam nyo na.
0: Tapos sinabay ang panangiti.
1: Yes.
0: Ay, nako.
1: Yung ngiti na parang anghel. Ngiti ng anghel. Yeah.
0: Kaya nga gusto ko ng kantang to yung Bright Eyes.
1: Bright Eyes. Yung tantalizing eyes.
0: Oo. Ayan. Eto, may mga reaction yung ating sweethearts. Ay, pag meron kayong views and opinions and of course yung anong take ninyo doon po sa ating question of the heart, ang ating text line bukas na bukas po yan, 0917-1579-927 at ganun din 0961-8924-927
1: at sa ating Facebook post din, Dr. Hart, meron tayo doon at sa messenger natin sa ating Facebook page, Hart FM 92.7 Cagayan de Oro City.
0: Tingnan nga natin yung mga reaction.
1: Ayan. Sabi dito ng Kanya family, hi to Ma'am Jean Garcia Kanya. Good morning. Ang weakness ko ay ngiti. Pag ginitian ako ng isang tao, malalaman na siya ay masayahin at mabait. At yun ang mga weakness ko. Samantala yung tingin, hindi ako makukuha sa tingin. Ah, di ba? May ganun.
0: Makuha sa tingin.
1: Kung may titingin sa akin, usually umiiwas ako na tingnan siya. Nababalibaran o naaalidbaran ako.
0: Naaalibadbaran.
1: Oo. Mas mabuti pang ngitian na lang ako at mapapangiti rin ako. Smile and the world will smile back.
0: Yung.
1: Totoo yun.
0: Ako naman eh, lagi lang ako nakasmile.
1: Nakasmile.
0: Alam mo, kahit gano'ng kabigat yung problema na dinadala natin, ang sarap pa rin, nakasmile pa rin tayo.
1: Ay, hindi niyo makikita si Dr. Hart na naka-frown.
0: Oo. Di ba nakikita niyo yan? Wala naman kay John Ricks Laurel, weakness ko yung titigan ako na malupit na malupit. Yung mahuhulog na. Ano to? Mahuhulog na unti. Ako, sige. Oh. Baka laglag, ano ba?
1: Oo, yung ganon.
0: Grabe naman yung titig na yan. Oh.
1: Si Gab-Gab naman, yung ngiti po talaga. Kasi po, may insecurities po ako sa ngitin.
0: Uh-huh.
1: And when time came na gusto kong umiti, tinatakpan ko na lang bibig. Ah, kasi nahiya nga ako.
0: Ayun, oo. Yan, mula naman kay Sgera Agnes. Sabi niya, titig kay makita na ko kung unsa o kinsa siya. Biskan pa nga nagpa-as if nga mali pa yun, pero dili di ay. Shout out sa mga taga-Kadingilan, Bukidnon. Hi po sa inyo.
1: Good morning. Si Don Rainier Dioka naman, titig na manunoot hanggang
0: wow, grabe, lapos yun.
1: To the bones.
0: Sabi naman ni Kathleen Varona Barcelino, sabi niya, weakness ko yung titigan ka ng malupit. Oo nga. Akala mo, inaano mo na siya.
1: Ay. May ganun. Alam mo yung parang, sabi nga nila, sa ngiti nangungusap.
0: This, oh nga, oh, pero sa titig daw eh, pag dinitigan daw siya ng malupit, titig, oo, oh, parang inaano ka na daw. Hoy. Ganun ka ano powerful ba yung titig? Parang meron siya gusto ipahiwatig na gawin sa'yo.
1: Gusto ko yung inaano.
0: Eh. Inaano. Ano ba yung inaano
1: na
0: yan?
1: Ano ba yung inaano na?
0: Anuhin mo din siya.
1: Mag-inaano kayo.
0: Oo. At mag-anuhan kayo.
1: Mag-anuhan kayo.
0: Pwede keep, naman. Oh. Keep your messages coming ha. Bukas na bukas yung text lines natin. And ganun din ang ating Facebook post and Messenger. Ayan. Again, ang ating question of the heart, George.
1: Ano ba ang iyong weakness? Titig o ngiti? Ayan. At bakit?
0: 9:42, we'll be pausing for a break. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
0: Heart.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Happy!
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
6: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
7: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
8: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong petong adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
7: The best ang mga music sa Heart FM.
8: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. E-Heads right there with a smile.
1: Ay,
2: talaga.
1: Alam mo, nagpapakit ka. Nag-smile ka din, di ba? Diba? Nang napakasarap, nang napaka-sweet na smile.
2: Ang sabi nga, Dr. Nat, seductive smile.
1: Ay, meron ganun.
2: Yung parang sa ngiti pa lang, sumisubos ka na, ha?
1: Alam nga, yung seductive smile, yung tumutulo yung laway.
2: Ano yun? Cravings mo. Hi, engineer.
1: Good morning.
2: Ayan. Ay, nako. Madala ka sa ngiti.
1: Oo.
2: Madala ka sa ngiti.
1: Alam mo, meron mga ganyan na nag-smile ka sa isang tao na hindi mo kakilala. Tapos, wala, biglang nagkakaroon ng spark.
2: Yes, yung connection.
1: Yeah.
2: Uy. Hindi naman kaya yung parang nagkatitigan lang kayo. Mm-hmm. Kunwari, nasa crowd kayo, Dr. Hart. Na-imagine ko lang, ano, nasa crowd kayo. Pagpalagay natin, nasa kugon kayo. Tapos nagtabo inyong mga mata.
1: Yun.
2: Agoy. And the world stop.
1: Yun na.
2: Parang naka-zoom kayong dalawa.
1: Sabihin na natin, and the rest is history.
2: And the rest is history.
1: Sabi nga ni Papa Ruth, mas gusto daw niya.
2: Hello, Papa Ruth. Magandang umaga.
1: Pwede ka mabasahin to.
2: Parang alam ka.
1: Gusto daw niya yung, dahil pag tumagos, dilat.
2: Kayo na mag-isip ko, ano yun?
1: Oh, yung titig.
2: Ay, yung titig talaga. No?
1: Titig.
2: Titig!
1: Ano? Oh, yung titig. Yes! Ba't parang kinikiliti ka pag sinasabi kong titig? Oh.
2: Kasi may naiisip.
1: May titig, maliit na ano, tingin.
2: Tingin. Sinimula ni Papa Ru eh.
1: Yung titig, doon tawag, maliit na tingin.
2: Pag malaking tingin, ano yun?
1: Basa na nga tayo messages. Dami ha, dami messages.
2: Good morning, Lady M. Sabi niya, good morning, Dr. Hart and George. Para sa akin, both. Ang pipiliin ko, ang titig at ngiti. Pag nakatitig siya sa'yo, nakakahumaling.
1: Grabe talaga, Lady M, no? Pag tinititigan ka, no? Talagang...
2: Diba? Nakakahumaling. Sabi pa niya, killing smile daw, Dr.
1: Ayun! Ayun, killer smile.
2: Nakaka-in-love, shout out sa kanyang meet your shower.
1: Ay, meet your shower.
2: Nagpapakalap.
1: Sabay ba kayo nagsishower?
2: Gusto ko yan. Good morning, Lady M. Namiss kita, ha?
1: Wala naman kay 0448. Sabi niya, good morning, Ma'am George and Dr. Hart. Ay, mga taga-puntod, ha? Good morning sa inyo. Sabi niya, grabe na mga nice ang music while ka general cleaning tas balay. Ay, di ba?
2: Ako may ginagawa.
1: There's no reason for you to tune into us.
2: Correct.
1: Totoo yan. Sabi, paki-advance greet daw sa kanyang ugangan na si Bernabe Pitogo, senior. Advance, happy birthday. Pakita-kit sa Sunday, punta kami sa Manolo. Ayun.
2: Ay, si Beth pala ito.
1: Beth, ay, naku, si Beth pala yan.
2: Elizabeth, guwapa, mandi, I mean, ng puntod. Happy morning, Boros. Okay. 3914, shout out sa Gales family, kay Mami Elaine. Uy, congratulations sa apo ni Mami Elaine, ha? Nanalo kagabi.
1: Nanalo lang.
2: Parang Little Miss Barangay 78.
1: Ay, talaga. No?
2: Parang ganoon.
1: Ibig sabihin, pag mga ganyan, may mga Little Miss, malapit na pesta dyan.
2: Ay, ala. Oh, Mami, kailan nga ba?
1: Oo nga, dito lang naman kami.
2: I think kasi sabay ata, kung hindi ako nagkakamali, sabay sa...
1: Sa Burgos!
2: Sa Burgos.
1: Ay, oh, naku, ay, may kakilala ako dyan. Ay, sana imbitahin din kami. Oh, masarap yun sila magluto ng lechon. Oh.
2: Shout out to the message.
1: Ay, Burgos. Ano to, ex-deal na? Unahin na ba natin?
2: Ano na, Mother Elsie? Happy morning, ha? Sa lahat naman nakinig sa atin dyan sa Barangay 17.
1: 6140, hi, JJ Eatery. Sa Bugo, ayan, nakikinig sila. Judith Opeña Moncada. Maraming salamat for listening sa Heart FM.
2: Happy morning, 9623. Nako, Miss George and Dr. Heart, weakness ko, lahat yan.
1: Ay, nakapagsino ba yan? Kaano, tititigan ka tapos, ah, ang sarap na smile.
2: Di ba?
1: Ah, di ba? Parang ganito lang yan.
2: Oh. O, diba? Gusto nakita nila.
1: As if, na, as if makita din nila, ano?
2: Pero parang feeling ko ramdam nila yun. Sabi ni Nate, sabi nga niya, titigan ako sa bayangiti. Hay nako.
1: Ayun.
2: Ah, feel ko super ganda ko sa mundo. Kilig match ako niyan.
1: Ayun.
2: Hi, Nate.
1: Ay, si Nate pala to. Sana matitigan ka din namin,
2: ay,
1: Nate.
2: Yes. Ano ba? In the flesh, no? Happy morning sa'yo. Nasa Butuan ata to.
1: Sige lang, kikita-kita tayo dyan sa Butuan.
2: Yes. Diba?
1: Pupuntahan ka namin dyan pag nagbukas na ng Heart FM.
2: Ay, oo. Malay nyo naman.
1: Ah, diba? Diba? Finally, makikita-kita tayo.
2: Yes.
1: Excited ako dyan.
2: First meeting natin yun.
1: Sige, keep your messages coming. Again, our text line 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
2: At sa ating Facebook page, kung kayo'y online, pakifollow, like, and share na din ha. Yung ating Heart FM, 92.7 dash Cagayan de Oro City.
1: 3 minutes before hitting 10 o'clock. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
2: Ang radyo ng heart ko.
3: Heart 92.7.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
6: The Moffitt Twins, we all love.

0: something in your eyes.
1: Sa mapupungay mo.
2: Na nauubos yung lakas ko at natutunaw ako.
1: May mga, ang tawag dyan, Dr. Hart, kryptonite.
2: Ay, ganun, oo. Bakit parang, ganun? Pag tinititigan ka, nauubos yung lakas mo.
1: Kasi nga daw, sa titig pa lang, sapat na.
2: Mm-hmm.
1: Sa titig pa lang, masarap na.
2: Alam mo, George, minsan kasi nahuhulog tayo sa mga titig ng mga ano natin eh. Mga crush natin, yes. Mga ganun. So, di ba? Alam mo, hindi lang yan. Sinasabi natin, nahuhulog ako sa mga titig mo. Some may say, di ba? Tinatawag natin idiomatic expression nito.
1: Expression, no.
2: Pero alam mo ba, George? Alam nyo ba, sweethearts? Na merong scientific explanation dito.
1: Ay! Mm-hmm.
2: Ang pagkahulog daw sa mga titig ng isang tao ay suportado ng siyentipikong pag-aaral.
1: Ay! Mm-hmm.
2: Kapag daw nagtatagal, sweethearts, yung ating eye contact, inakakaramdam tayo ng kakaibang spark. Oh, totoo naman talaga.
1: Correct.
2: Ayan. Dahil daw, naging sanhi ito ng pagdagsa ng mga hormones sa ating utak.
1: Uy!
2: Mm-hmm. Ayan. Naglalabas ng mga love chemicals ang ating utak. Oo. Isa na yan yung oxytocin na tinatawag, yung love hormone. At saka, yung meron pa isa. Ang hirap naman itong basahin. Phenylethylamine.
1: Ay!
2: Phenylethylamine. Oo. Kaya sabi ka, kaya pagkatapos pag lumabas yan, lamian niya.
1: Phenylethylamine.
2: Lamiaw. Kaya napapasabi ka, na mahababigas ka. Lamiaw. Ay, totoo talaga yun. Ito. Ito ang ibiro. Phenylethylamine. Na nagbibigay doon yan ng butterfly feeling sa atin.
1: Sabi nga nila,
2: lamiaw.
1: Sabi nga nila, Dr. Hart, 7 to 10 seconds of eye contact.
2: Talaga.
1: Yung parang attraction. Yun daw yung attraction period.
2: Mm-hmm.
1: Kapag hindi lumagpas ng 7 seconds o 10 seconds, yung titiganin yung dalawa, hindi kayo attracted sa isa't isa.
2: Ay, talaga.
1: Pero pag kaya ninyo mag-last ng gano'n, tapos parang gano'n pa yung mga kilay.
2: Ay, nako naman.
1: Di ba?
2: Meron minsan pinakilala sa akin. Yung ano, ay, si ano, nagtitigan lang kami. Huwag na natin pag-usapan ano mga sumunod.
1: Pwede ba natin sabihin and the rest is history? Oh, di ba? Sa titig.
2: Sabi ni Papa Roo, something in your eyes. Wait, ingat tayo dito ha. Pag sinabihan tayo, something in your eyes. Sabi niya, something in your eyes, luha. Pag natuyo, muta. Ay, tingnan nyo, ha? Tumingin kayo. Baka there's something in your eyes. Aminin.
1: Masisimula yun. Paparo, kumari, may ganyan ka. Morning. Uy, may ano, ano ka dito?
2: Ganyan.
1: Tama. Kadindi. Kasi siya yung una nakapansin eh. Uh-huh. Oh, diba?
2: Ay, gusto ni Ma'am Joyce kanina yung tugtog natin. Especially for you daw. Better than titig yan. Mukhang nakikinig talaga itong dalawa.
1: Oh.
2: Sige nga, magtitigan nga kayong dalawa dyan.
1: Ala.
2: Tapos yung titig mo, nasabihin mo dun sa partner mo, especially for you. Oh. Ba, diba?
1: Ay, kakilig. Nako.
2: Ay, nako. Sige, basahin natin yung mga messages ng mga sweethearts natin. Ang dami.
1: Sabi ni 9873, ang weakness ko po ay titig dahil hindi mo alam kung nagagandahan ba siya o nagsisisi na ako ang kanyang pinili. Elizabeth Colong, magandang umaga dyan.
2: Grabe naman yan, nagsisisi talaga.
1: Kasi hindi mo daw alam kung tititigan ka. Hindi mo daw alam kung nagagandahan ba o nagsisisi na ikaw ang pinili.
2: Tingnan mo yung ano, dinaming galaw ng mga mata niya.
1: Paano pa malalaman yung parang kumari kapag malalim yung tingin niya sa iba?
2: Pag medyo nakakunot yung noo.
1: Pag naagandahan.
2: Mukha naghihinayang, nagsisisi na nga yan. Ayan, 1070, sabi niya, good morning Heart FM, happy Friday. Ay, mga Obsiman family ha, Dublin family, Nguho family, and Adams family. At ganun din sa kanila mga kapitbahay na nakikinig po dyan sa may Zone 8.

0: Lower Dagong sa Carmen.
1: Uy, maayong butag, maayong butag. Nga pala sa mga sweethearts natin dyan sa Bugo, ha? Uy, madami na yung kinig sa atin dyan. mamaya, babatiin natin. Mm-hmm. Lady M, sabi niya, pabati naman sa aking bayaw at pamangkin na sabay, nag-birthday ngayon. Sina Buya, Buya GRGS.
0: Kaya mo yan.
1: Sabi niya, sina Buya GRGS at tsaka si Oyong.
0: Oyong, oo.
1: Thank you, Lady M.
0: Sabi ni 6209, sabi niya, good morning, Heart FM. Nakakilig talaga pa, anin? Na nakakilig talaga para kasing may magnet ang smile niya. Shout out na lang daw sa kanyang partner. Advance happy birthday bukas, ha? Ti Dance Calyao ng Orozco bus driver number 4768. At ganun din sa kanyang pao na si Talara. Oy, advance happy birthday.
1: Advance happy birthday. May ganun din, Dr. Hart, no? Yung parang ngiting, parang ayaw mong bitawan. Mm-hmm. Yung parang tititigan mo.
0: Uh-huh. Alam mo, ginawa namin yan minsan yan, no? Oh. Kung alala pa ni Boy S ito. Sakay kami, tapos mayroon kami nakasabay. Biglang binabahan ko yung ano. Pero matagal na to.
1: Disclaimer.
0: Matagal na to, ha?
1: Hindi rin sa team, matagal na.
0: Then binaba ako yung window. Ay, tapos tumingin yung ano, yes, tumingin yung nakamotor. Tapos sigla ako nag-smile. Baka nakikinig ka ngayon, ha? Ako to.
1: Happy morning.
0: Ako yun.
1: Ako yung nakangiti sa'yo.
0: Tapos bigla nag-smile. Nag-smile lang. Nag-smile din siya. Ayan.
1: Yun ang maganda. Diba kapag ningitian mo ang lahat, ningitian ka din pabalik.
0: Yun na
1: eh. Ang sarap sa feeling.
0: Ang sarap sa feeling din na napahappy mo sa umagang yun.
1: Napakahal.
0: Wala'y halong kiyat-kiyat.
1: Wala, eh. Ito naman, 2745 sa mga sweethearts natin sa Santa Cruz sa Village Zone 8, Carmen. Para sa akin po, both titig at ngiti. Labi na ang mata, kumutanaw, makabugto o garter.
0: Makabugto o garter? Oh. Kahait ba ang mga...
1: Laruhan ng garter. Sama sa kanta ni Melissa, Looking Through the Eyes of Love. While kong smile, ang ngipon, murag diamonds o pearl, kasidlak o night dimple. Ay nako, pwede magpapa... Yod. Have a great, beautiful Friday, everyone. Ay, hi daw sa'yo, Mr. Ryder.
0: Hi. Mga taga-Tisha's Eatery rito.
1: Tisha's Eatery.
0: At naman mula kay 3363, sabi niya, good morning, best duo. Best of best duo. Grabe naman yan.
1: Grabe naman.
0: Sobrang best
1: thank
0: naman yan.
1: You.
0: Yung smiling na nagdala o come here.
1: Pwede ba yun? Yung may ngiting, halika dito.
0: Alam mo yan? Alam mo yung smile na napakasarap tapos may biglang ganyan-ganyan sa mata?
1: Yun. Yung may pa up and down yung bagkilay.
0: May pakindat-kindat sa mata, di ba? Sabi niya, sabay titig daw na nanghuhubad. Sabi niya, ay, hindi ka lang manghihina, kundi lupay-pay ka pa.
1: Agoy, generous. Si Junros to eh.
0: Junros.
1: JL Flower Shop.
0: Nagsisimula sa manghihina yan. Pagkatapos, ang mga sumunod na mga mangyayari, lupay-pay ka na.
1: Alam niyo na yan. Agoy. Ayan, 1061, good morning my Heart FM. Kabibo ba? Tanan problema malimtan makasman na lang tagahat. Pero for me, titig talaga ang the best. Kaya dagan may tabo. Charing. Titig balag ba ganito?
0: Thank you, Dr. Heart si and Sweet George. Patutunga ko, besa. Sandali. Titigan tayo. Ha?
1: Tingnan mo na maigi. Ang mata ni Dr. Heart.
0: Asa, diba? Saya-saya namin. Nakakapasaya din kami sa inyo. O, diba? Tumatawa na lang kahit dyan. Mag-isa kayo.
1: Naunsa naman ni sila.
0: Asa, oras natin. 30 minutes after 10 o'clock, we'll be pausing for break. George and I will be right back. Keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan niya, Captain Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan. Kamayan sa Manukan, sarap na balik-balikan.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagendi Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. That was what a beautiful song from Jaime Gachitorena.
1: Gachitorena. Kaya mo yan, George.
0: Hindi ko kasi makita masyado. Just a smile away. Lahat ng mga problema natin. Talagang we can smile it all out and let it pass.
1: Naging theme song ito ng isang toothpaste.
0: Yes, sabi nga nina, yun na yung kwento kutuhan namin kanina ni Harvey Stone.
1: Ah, di ba? Biglang napaalala ni Harvey Stone. No? Naalala talaga ba sa mga nakaraan na dami na naalala ni Harvey Stone sa mga ganyan. Alam mo, legend talaga
0: yun. Legend yan.
1: Legend yan.
0: Anything pa gano'n eh, no?
1: Oo nga. Basta mga history, tanungin mo si Harvey Stone.
0: Correct. Tama.
1: Diba?
0: Perfect na perfect din sa ating question of the heart.
1: Kaya papaalala yan.
0: Yes.
1: Kaya nasabi natin na ginamit yun sa toothpaste. Pag nag-smile ka, mag-toothbrush ka.
0: Nakakaya naman, nakaka-smile ka, tapos yung ipin mo, ano, di ba? Oh, make sure din na, syempre, si crush ma-off yun. Maganda sana yung smile, pero ang ipin.
1: Tapos biglang smile, ano. Uy, tapos mag-usap na kayo. Tapos, ang sarap-sarap na ng smile na. Tapos bigla kang sasabihin, alam ko ulam mo kagabi. Kumain kang tinola, ano. Ha, bakit mo nila naman? No. Galing mo naman, no? Kasi may naiwan pang malunggay.
0: May tinga ka pa sa ngipin. Andun pa yung ano ng manok, yung wibla ng manok.
1: Kasi yung malunggay naiwan.
0: May sagot siya sa'yo. Ano ba ba? Midnight snack.
1: Grabe naman yan. Alam mo, itong smile daw talaga kasi, George, kung bakit tayo, alam mo, napapasmile back tayo.
0: Yeah, correct.
1: Meron kasi tinatawag na mirror neurons.
0: Oy!
1: Yung ating utak. Alam mo ba, pag meron nagsismile sa atin, pag nakikita natin na may gumingiti sa atin, automatiko daw, dahil dito sa mga mirror neurons, automatikong ginagaya ng katawan natin. O ginagaya o pinoproseso ka agad ng utak natin ito. Diba? Ang galing, ano?
0: Gaya lang yan ang ano, Dr. Hart, kapag ikaw, diba, nag-yon ka.
1: Oo. Diba? Ganun yun. That's because of mirror neurons natin.
0: Tama.
1: So, pag meron nag-smile sa'yo, diba, nakakaramdam ka din ng saya?
0: Yes. Pag nare-reflect sa'yo yung kanyang ngiti. Kaya ikaw, ang saya ng puso mo.
1: Mm-hmm. Parang ano, parang nakikita mo kasi sa isang tao na parang pag yung nagsismile yung tao, parang ang dali-dali niyang lapitan.
0: Correct.
1: Parang ang dali-dali niyang kausapin.
0: Oo,
1: diba?
0: Ang gaan ang aura niya.
1: Ang tanong dyan, na madali lang din ba siyang utangan?
0: Hindi, isang tanong lang yan, Dr. Han. Open-minded ka ba?
1: Di ba pag nag-smile?
0: Parang ang saya. Parang ang feeling mo at peace ang lahat kapag nakangiti. Diba?
1: Tapos ngingiti ka din, di ba? Ay, yes. Target ko to. Baka pwedeng mautangan.
0: Hindi pala ano,
1: diba?
0: Utangan pala.
1: Good morning ha, sa mga drivers ng Orozco Bus. Ayan. Bugu Igpit Liner, bus number 29. Driver na si Lee, Pao na si Juvie, na pirmigi daw sila naka-Heart FM. Salamat. Sa mga kasama din nila sa Orozco, sa kanilang mga pasahero, good morning ha. Ingat sa inyong pamamasada.
0: Batiin lang din natin, Dr. Hart, itong mga taga Quick Work Laundry dyan sa may barangay Bugo, si Rachel Bilguera. Magandang morning. At dyan sa may ano, nakikinig sa atin yung Daday Sari Sari Store.
1: Ay, nako.
0: And Eatery
1: sa may Bugo. Sabi ko na sa'yo, ang dami nakikinig sa atin dyan sa Bugo.
0: Mayong buntag. Loyal daw, loyal sa Hart.
1: Loyal letter. Talaga yan. Wala naman kay 5833, sabi niya, good morning, DJ George. Something in your eyes, there is a morning star.
0: Totoo.
1: Sa buntag.
0: Diba?
1: Ay, bright daw yung mga ganyan. Intelihente yung mga ganyan. Oo. Alam mo bakit?
0: Bakit?
1: Umaapaw yung utak.
0: Lumalabas sa mata. Uy. Sa mga tulog pa ngayon, alam nyo na. At tapos gigising kayo pa ngayon. Ito. Si 0448. Sabi niya, more tawa ako sa inyo, Dr. Hart.
1: Si Beth.
0: Si Beth. Thank you, Beth. Sa ating Facebook Messenger naman, good morning, Dr. Hart and George. Ay, si ano to? Si Dumsoy pala. Sabi niya, eto na. Mas delikado daw.
1: Ang ngiti. Hindi ngiti. Ngiti. Wrong spelling.
0: Kasi kapag may ngiti, kasama ang titig doon, talaga natatalo ang depensa. Ang titig lang eh, parang babala pa lang. Pero ang ngiti, ang mismong sandata. Para itong matamis na gamot na kahit alam mong nakakabaliyo, hanap-hanapin mo pa rin. Sa madaling salita, titig ang nagpapahinto sa akin. Pero ngiti ang dahilan kung bakit hindi na ako makausap ng maayos. Ganun ba yun, Demso?
1: Alam mo, isa din yan sa hindi natin nakakalimutan. Correct. Yung smile ng opposite sex sa atin.
0: Yes.
1: Diba?
0: Oo. Alam mo, may, yung ngiting may laman.
1: Alam mo yung bago lang kayo nagkakilala, tapos nung nagkakilala kayo, tapos bigla kang nginitian.
0: Yes.
1: Hanggang sa pag-uwi mo sa bahay, naaalala at nakikita mo yung ngiti niya.
0: Oo, diba? Nakatatak sa isip. Hi, Mami Marilyn. Gumayang buntag. Sabi niya, for me, ang tingin ay ang siyang weakness ko. Lalo na at nakatitig sa iyo na malagkit ang mapupungay niyang mga mata. Nakakakilig yun ah. At dito ako nahulog sa ama ng mga anak ko.
1: Wow.
0: Pangalawa na yung mga dunk niya na basket.
1: Ay, talaga.
0: Hugs and smile for you, Doc and Pretty G. Good morning,
1: Mami. Ang pala sa basketballista ito si Mami Marilyn.
0: Oh, may hindi sa mga marunong mag-dunk.
1: Magaling, naghahanap ng magaling mag-shoot.
0: Yes! 3 points para kay Mami Marilyn.
1: Oras natin, 10:45 na po ng umaga. Patuloy pa rin kayo nakikinig at nag-e-enjoy dito sa ating programang Music from the Heart. Kasama po si Dr. Heart at si
0: George.
1: Yan, hanggang alas 11 po tayo. Padala pa kayo ng inyong mga messages at titingnan natin ano po ang reaction ninyo dun sa ating question of the heart.
0: Ano nga ba ang weakness mo, sweetheart? Itig o ngiti? At bakit?
1: Yun, at bakit? Yung pinaka-importante. Magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Heart dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Joshua Cadison, That's Beautiful in My Eyes.
1: And that song was brought to us by Birchree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na!
0: Yeah. Once again, mga taga Quick Works Laundry, ha? Dyan po sa may bugo, hi sa inyo. Thank you for listening. Rachel, hi to you.
1: Doctor Art, may ano lang ako, may konting...
0: Ay, may panawagan ka.
1: Hindi naman.
0: Nawagan ka ng boyfriend na ba?
1: Pwede.
0: Ito na ba yun? Ito na ba yun?
1: Pwede ba?
0: Nananawagan ka ng magbibigay sa iyo ng malagkit na titig at masarap na ngiti.
1: Hindi. Sino ba yung bakante mamaya, Charis?
0: Ay, wala kang kasama.
1: Lang kasama. Baka naman may ano. Hindi ma. Kasi regarding dun sa ating question of the heart.
0: Aha, yun pala yun. Okay.
1: Sabi dito, kapag gusto mo ang isang tao, mas madalas mong hinahanap ang mga mata niya sa isang grupo or sa the crowd of people. Kung kapag gusto mo ang isang tao, mas madalas mong hinahanap ang mga mata niya sa isang grupo.
0: Pag may something ka na tinitibok yung puso mo para sa taong yun, hinahanap mo
1: parang yung... hinahanap mo siya, yung mata niya.
0: Yung mata niya? Ay.
1: Oh, yung parang, saan ba yung...
0: Kaya pala, hinahanap ako lagi.
1: Ay! Ay, gusto ko yan. Yung parang laging hinahanap. Gusto ko makita yung mga mata mong mapupungay, mga mata mong nangungusap na... Kamusta ang iyong araw? Diba?
0: Ang tanong dyan, kung ganun din ba nararamdaman?
1: Yun na nga. Tingin ka ng tingin. Tapos wala palang, wala palang pagtingin sa'yo.
0: Delikado diba? Yan. Tapos tumitingin pala sa iba. Patay tayo dyan.
1: Patay tayo dyan.
0: Sabi ni 2026, okay na morning star kay ma-remove rag dali. Kesa pag smile mo rag, nagkaunog bato. Grabe naman yun. Bato-bato ang ngipon. Kaya daw para sa kanya yung titig talaga.
1: Diba?
0: Sigurado talaga si 2026 dyan.
1: Ito, Dr. Hart, may kwento.
0: Aha.
1: So, pakinggan natin tong kwento ni 4994.
0: Sige nga.
1: Sabi niya, mas bet ko ang titig. Bigla ko naalala yung boardmate ko before. Na palaging patingin-tingin sa akin. Mm-hmm. Tapos kinilig at kinabahan ako. Tapos nang may activities kami sa dagat, yun, bigla na lang kaming nagyakapan.
0: Ay.
1: Nang walang sabi-sabi.
0: Naman.
1: Then yun na, ang simula ng aming love
0: talaga
1: story.
0: Talaga naman. 4994, alam ko mahaba yan.
1: Yes.
0: Marami pang nangyari. Ipadala mo nga sa amin, message mo, aming email.
1: Dear Heart FM.
0: Dear Heart FM. Sige, para masali namin yung kwento mo. Ang ganda nito.
1: Correct.
0: Bigla na lang sila nagyakapan nang walang sabi-sabi. Pwede pala yun. Mangyakap ka na lang bigla.
1: Kasi nadaan sa tingin, Dr. Hart. Patingin-tingin kasi.
0: Ayan.
1: Hindi ka naman tumitingin-tingin.
0: Oo.
1: Gusto mong yakapin. Ayan, napayakap tuloy.
0: Ayun, ako naman. Alam mo, meron mga ganyan, dinadaan sa mga pasulyap-sulyap na lang.
1: Oy!
0: Pasulyap-sulyap ka, kunwari.
1: Patingin-tingin. Ay! Ay, ang ganda ng kantong yan. May chichigi pa.
0: Sa bed ko lang tumayago. Sa background music lang. Paparu, background music lang yan, ha?
1: Oo. Di ba?
0: Ayan.
1: Ang galing lang ng kanyang magic ng kanyang tingin na tingin.
0: Kaya nga.

0: look at me.
1: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Ay, the way you look at me. Dili ka pugong si self, oy. Ang sarap kasi ng mga titig. Ang sarap din ng mga ngiti. Nako, whatever will make you weak, mga sweethearts. May kanya-kanya tayo mga weakness, di ba, Dr. Heart? Mm-hmm. Oh, sana naman yung mga weakness natin will turn into something, you know, maging happy ending natin. Yung ka-weakness.
2: Ako, hindi ako marunong yan. Paano kaya tumitig ng nakakalusaw?
1: Yung parang, sabi daw nila, ipupungay mo yung mga mata.
2: Ay, hindi ako marunong yan.
1: Yung parang, akala mo nabublur.
2: Ano, parang nagkukurus yung dalawang mata mo.
1: Iba naman. Para ang reason daw dyan, Dr. Heart, yeah, is for you to focus on that person. Ano? Para mag ano kayo ba? Oo, mag tinuto kayo.
2: Parang na-target mo talaga siya.
1: Oh, target.
2: Targetin mo talaga.
1: Oh my God.
2: Targetin mo sa sentro ng iyong mga paningin.
1: Yes, tama, tama. Tapos sabay ngiti.
2: Ayun. Alam mo yung mga bagay na yun, George, yung tingin, yung titig at ganun din ang mga ngiti.
1: Yes.
2: Ika nga sinasabi natin weakness, 'di ba?
1: Oo.
2: Pero sila yung nakapagpapasaya sa atin.
1: Correct. Sila yung nagbibigay din ng motivation, yung gana everyday.
2: Yun.
1: Alam mo ba yung parang pumupunta ka sa isang lugar, you go to work, you go to school, kasi gusto mong, you know, ma-experience yung titig ng taong gusto mong makuha yung kanyang tingin.
2: Makuha ka sa tingin.
1: Makuha ka sa tingin. Yung titig niya. Oh, tapos, wala, kinikilig ka, di ba? Minsan dyan tayo namomotivate sa kilig eh.
2: Oo.
1: Oh, yung parang gusto ko lang kiligin today. Kaya, sige, reason to go to work. Ganun.
2: Di ba masarap kaya yung kasama mo lagi, di ba, lagi nakangiti?
1: Oh. Yes, yan din.
2: Oh, hindi nakasimangot, di ba?
1: Kasi
2: kahit may kasalanan yung partner mo, di ba, ngiti pa rin ang ngiti.
1: Oh. Oh, Sharon, hindi mo yan mapapatawa, di ba? Idaan ka nga sa ngiti at saka sa tingin.
2: Nako.
1: Oh, sorry na.
2: Speaking of sorry, sabi daw, may panawagan dito. Sorry daw dahil hindi siya nakapagpaalam. Ang galing mo naman mag-segue, George.
1: Para ako, ano dito, magician.
2: Oo nga. Nababasa diba? Mo yata.
1: Hindi naman. Ang liit masyado.
2: Oo nga. Kasi magpaalam kasi.
1: Ayun. Lesson learned. Oh, sa lahat sa atin ha, magpaalam.
2: Asya, George, mukhang tapos na talaga tayo.
1: Correct.
2: Iba na yung titig niya, no? Iba na yung titig ni Harvey Stone. Oh, oh my.
1: Parang
2: gusto niya sabihin, oh, ano ba, matatapos mo ba kayo? Hindi na. Ay, magpapaalam na po kami, ha? Maraming salamat sa lahat ng inyong mga messages. Grabe, ang dami-dami talaga. Very overwhelming. Napakasaya po namin ni George. At naway napasaya din namin kayo. R1, hi to you.
1: Good morning. Mamaya, Dr. Heart, pagbabalik ako ha.
2: Yeah.
1: Sa ating Dear Heart, alauna hanggang alas 3.
2: Ay, mga wala pang ticket ng Music Travel Love.
1: Abay, bumili
2: check nyo sa Facebook page namin. Nandun ang link. Ha? Alright, pagpapaalam na po kami. Bahala na kayo. Anong bibitawan ninyo? Titig ba? O yung ngiti? Ha? Para makapagbighani. Titig o giti na to.
1: Para iba.
2: Ngiti. Ano ngiti, ba? Oh. Ngiti na yan.
1: Ngiti. Oh.
2: At nabayanan po ang programang Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone. 11 down till 1 o'clock in the afternoon. This has been your Dr. Heart.
1: And George.
2: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Ingat kayo lagi. Always remember, we heart you. Na-na.

0: shake, shake, shake. Yeah. Cause the players gonna play, play, play, play, play. And I hear 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 11:53 na pong Honest Natin Sweethearts. Champion brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Mayong pagpaniod to sa inyong tanan din ha. Ang sarap-sarap naman ng ulam po ni Kuya. Sarap niyan, tilapia, tsaka may ano ba yun? Itlog maalat. At saka may side dish niyang ano ba yun? Okra. Okra at saka eggplant. Nako, ang sarap-sarap naman yan. Magkano ba yan? Pwede pa deliver. Happy happy listening sa JRS Maramag, Demsoy, Mayong Unto sa imo, adi ha? And of course, yung mga nasa bangko natin ngayon ha, kumusta po yung ating mga sweethearts dyan. Mag-lunch break na muna kayo ha, at saka mag-enjoy din mga music natin dito sa Heart FM. Sir Efren Wayan, good morning! Mayong Unto na. Happy happy listening, listening sa imo. And also sa ating Mommy Marilyn. Mommy Marilyn, nasaan ka na? Nagugutom na kami dito. Parang ba may daladalang ulam palagi ha. Hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may SMK 777. Yung ukay-ukaya natin dyan sa may Kogon. Happy happy listening po sa inyong lahat. Mayong Unto din po sa ating mga estudyante ngayon ha, na nagbe-break. Tsaka kasabayan nilang kumakain ng ilang mga magaganda mga teachers nila. Happy happy listening po sa lahat ng mga teachers natin, especially dyan sa may Puerto National High School. And of course, sa pinakabago ng principal dyan, si Ma'am Emily. Happy happy listening po sa imo. And also ating mga teachers dyan sa may Puntod National High School. Happy happy listening din sa ating mga estudyante at saka teachers dyan sa may Consolacion Elementary School. Happy happy listening sa inyo ha. Dito din sa may West City Central School. Salamat po sa pa-parking. Medyo punuan yung parking namin dito sa building ha. Anyway, salamat, salamat. Hi din po sa ating mga SG ngayon na kumakain. Ako, nakita ko may galunggong at saka ang daming kamatis. Perfect na perfect yan sa ating panangalian ha. Anyway, enjoy lang mo diyan mga manoy, mga ate natin at saka yung mga trentahe natin, mga sweethearts ha. Uncle, auntie natin. Of course, mag-enjoy ta sa mga music natin dito sa Heart FM. Dito sa ating programang Heartbeats. Of course, sama-sama tayo hanggang alauna. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: 92.7. Heart FM News Update.
1: Malaki ang posibilidad na maideklara na rin Stable Internal Peace and Security o SIPS ang Northern Mindanao sa mga susunod na panahon. Ito ayon sa 4th Infantry Division ng Philippine Army. Ito ay matapos maideklara ang rehiyon ng Caraga bilang SIPS kasunod ng matagumpay na kampanya laban sa mga armadong rebelde sa lugar. Ayon galitan ng Colonel Joe Patrick Martinez, tagapagsalita ng 4th ID, wala nang natitirang armadong miyembro ng New People's Army sa Caraga, ngunit mayroon pa rin mga individual na umano'y nagpapatuloy sa pagre-recruit habang nagkukubli bilang mga sibilyan sa mga paaralan at iba pang institusyon. Dahil dito, pinaiigtig ng militar at iba pang ahensya ng pamahalaan ang mga legal na hakbang laban sa mga sangkot, kabilang ang pagsasampa ng mga kaso kaugnay ng human trafficking at terrorism financing. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 1220 oras natin. Time check brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack, pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Ang daming inaantok ngayon ha. Eto na, hagok na. Boy Samad, shout out to you. At sa ating mga drivers na medyo malayo pa yung biyahe nila ngayon, nako, siguraduhin mo yung sarili mo. Magkape ka. At saka kumain ka ng epektibo daw yun ha. Mag-chewing gum or bubble gum. Tapos takla-takla lang while nagda-drive. Oh, shoutout po sa ating mga biyahidor. Nandyan ngayon sa may bukid doon, ha, nakatambay. Happy happiness rin sa ating mga truckers. And of course, sa kanilang mga helpers nila. Oh, nakatutok dito sa Heart FM. Maraming maraming salamat sa inyo. Ha. Mag-text nga kayo sa akin, 0917-1579-927 para sa mabati man kayo on air. Diba? Pampawala din ng antok yan. At saka happy, happy listening at saka happy birthday sa mga may birthday ngayon, the 26th of June. Happy, happy birthday sa inyo ha, yung mga June babies natin. At saka yung mga magpapakasal din ngayong buwan na to, mga June bride natin. At saka yung mga buntis din, yung mga Juntis natin. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Kasama niyo pa rin Harvey Stone dito sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo. Heart Go!
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon, 12:47 ang oras natin, sweethearts. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Happy, happy lunchtime kay Silver. At saka yung mga kumakain ngayon dyan sa Melodia Pharmacy, dyan po sa may Agora. Happy, happy listening sa inyo. Sa lahat ng ating mga listeners dyan sa may Market City, Agora. Shoutout po sa inyong lahat. At saka kay Kate ng 2969 o bus papunta dito sa CDO. Siguro magkuha ni siyang allotment, ha? Sana mang libre. Happy happy listening sa inyo. Sa lahat ng ating mga pasahero dyan ng bus 2969, of course, sa kanilang poging driver, happy happy listening sa inyo. Ito na ang ating The Prices Rise Overload. Ikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo ng bigas at grocery items. Eto. Dito tayo huminto sa may Barangay Makabalan. Puno tayo dito. From Barangay Makabalan, eto po, winner natin. Congratulations si Edita Gagala. Edita Gagala ng Barangay Makabalan. Nanalo ka po, ma'am. Nagbigas at grocery items. Pakikuha lang po ang iyong papremyo dito sa ating himpilan. Located tayo, 5th floor, FICO Admin Building, Vementa Boulevard, Ilaya Carmen. Tapad lang sa West City Central School. Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. 12:49 na pong oras natin, sweethearts. I'll be back with the music from Neo Colors. Dito pa rin yan sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Labihan na ba ka busy sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Atean. Maski unsa pa ka busy, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang tinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Heart FM Kagendi or 93.7 Heart FM Bukidnon. Mga sweethearts, do you wanna, you know, feel good on this wonderful Friday? Well, good news. Nasa tamang programa at radyo po kayo. Welcome, welcome to Dear Heart. Dito po sa Heart FM. Magkakasama tayo hanggang alas 3 po ng hapon. This is George. Mga love songs at mga bagay na magpapangiti lang sa inyo. Yan lang. At wala nang iba pa. In the next 2 hours. And you text me as well. Sa lahat ng inyong mga pa-shoutout sa pa-request ninyo. Oh, tapos babasahin ko yan. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin sa mga online, sa mga nakikinig sa atin through our online application, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. It is now 1:13. We got Silent Sanctuary up next with Pasensya Ka Na. Samahan si George. Dito lamang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7. Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan niya, Cafe Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
3: Kamayan sa Manukan, sarap na balik-balikan.
4: The Moffat Twins, we all loved back in the 90s.
5: You

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. Oh, what a song right there. One of Christopher Cross's hits, Best That You Can Do. Actually, this was a theme song doon sa isang pelikula na Arthur's. Oh, sino nakapanood niyan? By the way, that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Magandang hapon sa mga sweethearts ko na nag-aabang sa mga love songs sa chikahan dito sa ating programang Dear Heart. And we're up till, alam nyo na talaga yung schedule. Oo, hanggang alas tres tayo. Sa mga nag-aabang na ma-in love, eto na yung chance mo. At si George po magpiplay ng mga love songs for you, ha? 2745 sa mga sweethearts na laging nakikinig. Ay, grabe, 24/7. Sa may Santa Cruz sa Village Zone 8, Carmen. Ayan, magandang hapon, ha? Minsan, ang pag-ibig ay parang buwan. Iiwan ka pagdating ng araw. Char. Have a beautiful Friday. Ay, may request ang song. Oh, sige, I'll try to play that one. Alam mo, para kang nagiging ano ka na, si June Rose. Hi, Rai. Oh, madaming baon. 4576 sa lahat ng mga taga Gracewin. Ayun, maraming salamat po, ha. Thank you sa inyong pag-inform. Lagi pakikinig dito. Sir Efren Wayan, magandang hapon. Have a great Friday. Kay Nanay Siding, ha, regards ko. Ate Arlene Abad Patriana. Miss G, pag-greet siya Sir JP Juan Paolo Galua and Alita Kabigin, Hubangon, sa May Kamigin. Ayan, magandang hapon. Thank you sa inyong pakikinig. Ito, this one just came in. Ito isang public service po na ito panawagan natin, ha. 4274, Good Day Women and Children Protection Unit ng NMMC. Paibalo po na pwede nang makuha medical certificate. Abri sila mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sarado kung holiday. Magdala ng government-issued ID para maklaim ang kanilang opisina ay nasa new hospital building. Nasa may fifth floor din sila. Ayan. Kung naay pangunta na, ayan, maraming salamat po. Thank you sa mga sweethearts natin sa NMMC na lagi nakikinig. Ayan. O sa mga kukuha ng medical certificate, ha. Ayan na, pwede na daw po. You can visit the office ng Women and Children Protection Unit dyan sa may provincial hospital. Ayan, magandang hapon. Text me sa mga gusto pa magpa, you know, something to let the people know. Or your shoutouts and requests. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Pwede rin sa ating Facebook page. Uy, huwag kalilimutan. Hangyo ko ba? Oh, follow, like, and share, ha? Oh, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 8 minutes more bago mag-alas dos. Let me play more love songs. Just stick with me, okay? Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7 EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pininsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guilleban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Big

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukidnon 2:31. You feel that you know that relaxing vibes, that kind of feeling na nasa cloud 9 ka lang, diba? Nararamdaman yun ba yun? That was Danny's song with Kenny Loggins and Miss Ina right there. And that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Eh, grabe naman. Biyernes na biyernes. Nakaka-good vibes, ano? It's a great way to welcome the weekend. Hi to Fern and Faith Manga. Ito mga palangga natin ito. Thank you sa inyong laging pakikinig. O kung nasaan man kayo ngayon, asa mo naglaag? Hi to Resurrection Juanico sa ating Facebook Messenger. Naminomi George, Teresa May Gold Crest, sa Gold Voice, Gold Lovely, and Love, Full of Love, the music ni mo. Thank you, Ate Resurrection. Hi to Ate Grace, ha? Magandang hapon. Hi to Sir Eddie Kenya on ang Noise Key Food House. Laging ano, nakikinig yan sila. Sa mga sweethearts natin dyan, ha? Asa na? Sina Ate Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Dina Kenya, Maylene Yamoso, Jess Kenya, si Apple, at si Grace Monreal. O bago ang lahat, eto muna may konting ano lang ako, ha? Oh, panawagan. Sa hindi pa nag-claim ng kanilang bigas, ano na, tawagin ko lang yung mga winners natin kanina. Oh, sa atin, the prize is Rice Overload. Mula sa Barangay Puerto, si Sir Romeo Liagas. Ito naman mula sa Venco Taxi, si Sir Ruel Tarde. Si Ma'am Betty Malulot ng Barangay Carmen, Upper Carmen, Zone 10. Mami Gemma. Parang kilala to ni Mami Gemma eh, kasi magkapitbahay lang. Diba? Tapos si Ma'am Edita Gagala ng Barangay Makabalan. Punta na kayo dito. Magdala ng ID. 5th floor, FICO Admin Building. O katabi ng West City Central School. Dito lang yan sa may Vimenta Boulevard, Carmen. Excited na ba kayo? Let's move on and hear my next group of songs. Ay! Pretty sure you'll be excited as well kasi mamimigay ako mamaya ng biyaya. Dito ka lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. We got 12 more minutes before we hit 3 o'clock. Ay, basta't kasama ko kayo soul ng araw ko. Totoo yan. George po, sa mga nalalabing minuto ng ating programa ay one-two-sawang love songs. Yan ang sasa inyo hanggang alas tres. Shoutout natin from PHCCI, sila Ma'am Jolly, si Ma'am Lizelle, Sir Ronnie, and Ma'am Marielle. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kaway-kaway ang mga taga-PHCCI. 8603. Good George. Sa akong mga kasamahan karoon, si Celine o si Des. Papunta silang CDO. Ingat kayo ha. Wari bars. Magandang magandang hapon. Thank you sa inyong pakikinig. 1554. Greet ko sa Team Jepoy. Sa EA, sa Surplus and Carton, at nila Boss Tubala, sa Iril Dodong og Marmar, na maayong musayaw. Sige daw, be. I wanna see. Ayan. Mamaya, mga sweethearts, ha? Nako, it's gonna be the concert of MTL. Well, the previous MOFATs. Alam niyo na yan. Diba? Tatlo sila ngayon. We got Dave as well, who will be joining the club. So excited for that. Anyways, we got 8 more minutes before we hit 3 o'clock. Ayan na! Ayan. Sa mga may entries, eto na, the price is rise. Overload. Ala, diba? May pamimigay pa. Marami tayong bisita ngayon ah. Oo, hello. Mommy Amy, kay Miles, and Mommy Marilyn, nandito ngayon sa stasyon, Kabibo. Ito na, paikot na tayo sa ating ruleta. Saan kaya tayo bubunot kayong hapon? Hala, excited na, excited na. Ako din, murapod kog ano, murapod kog ka ng gawalat. Ayan, ito. Sa ating pagbunot. Uy, ano tayo ngayon? Dito tayo sa may Barangay Tagulwan. Barangay Tagulwan. Yung Dropbox. Ayan na yung Dropbox. Aking nabunot mula sa ating Barangay Tagulwan Dropbox. Mula sa Santa Cruz, Barangay Tagulwan. Congratulations, Samson Arabes. Samson Arabes mula sa Santa Cruz, Tagulwan. Congratulations ha. Kayo ang ating winner, o ikaw ang ating winner sa ating The Prizes Rise Overload. Magdala ng ID to claim your prize. Nasa 5th floor FICO Admin Building po kami, katabi ng West City Central School. Ang The Prizes Rise Overload ay atid po sa atin ng ating mga sweethearts sa Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Magbabalik ako syempre dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
1: Mark FM News Update.
2: Naniniwala si City Council for the Protection of Children Vice Chair John Domingo na hindi ang Juvenile Justice and Welfare Act ang dapat sisihin sa mga kasong kinasasangkutan ng mga menor de edad. Ayon kay Domingo, maayos sa pagpapatupad ng batas at napapatunayan ito ng mga umiiral na programa at Child Intervention Center na tumutugon sa pangangailangan ng mga kabataan nagkakasala. Anya, mahalagang suriin din ang papel ng mga magulang sa pagpapalaki at paggabay sa kanilang mga anak sa halip na itoon lamang ang sisi sa batas o sa pamahalaan. Dagdag pa niya, ang kakulangan sa parental responsibility at parental guidance ay kabilang sa mga pangunahing salik na nagiging dahilan ng pagkaligaw ng ilang kabataan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginoon. 3:14 ang oras natin, sweethearts. Ako'y nagbabalik. Sama-sama na naman tayo hanggang alas 5. Welcome nga pala, programa nating Heart Afternoon Drive, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 33.7 Hot FM Bugidon, 3:32 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Magandang hapon po sa lahat. Kumusta po yung hapon natin? Kumusta po yung pag-re-relax natin? Ako, relax is over. Balik na naman tayo sa trabaho, ha? Oh, alas stress na po ng hapon. At saka yung mga uuwi mamaya ng alas 5. Oh, sana maging masaya yung pag-uwi nyo sa bahay, ha? Oh, diretso ulit sa bahay. Yung mga pa-uwi din, mga probinsya natin. Mako, mag-ingat po kayo sa biyahe. At saka mamayang gabi na po, kita-kits tayo, ha? Sa ating concert ng Music Travel Love. Of course, mag-enjoy tayo sa mga music from the 90s, ha? Sila po yung Moffats. Ano ba yung mga naalala nyo, mga music ng kinanta ng Moffats at pinasikat nila? Papatugtog natin din mamaya dun sa concert, ha? Sa may Limkid Kai Atrium, be there as early as 6 o'clock. Kita-kits tayo. Congratulations din sa mga nakakuha ng libreng tickets dito po sa ating on-air promo, ha? Nako, yung mga hindi pa nakapag-claim, claim na kayo, ha? Hanggang alas 5 na po yung office natin dito. O di kaya tumawag kayo sa 0917-157-9927. Alright? Let's enjoy our Friday afternoon. Of course, kasama si Harvey Stone dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Where

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, maka-emote, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:45 ang oras natin, sweethearts. Hawak mo ang beat. Ay, pasay luwa, ay, nakasayaw, good town si Sir Afren Uwayan, ha. Kasabay ni Ma'am Vivian. Happy, happy listening po sa inyo diya, ha. Itong mga lovebirds dyan sa May City Homes, Malanang Upol, mayong hapon. Anyway, that song was brought to us by GCash, G-Bills. Chill, magbayad sa GCash, G-Bills. Your bills in one app. Sa mga sumasayaw ngayon dyan sa may Market City, Agora. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. Ha? Yung mga Motorola drivers natin. At saka, syempre naman, yung mga nasa puntod. Ang ating mga sikad-sikad drivers di ha. Ala, sikad po niya. Happy, happy listening din sa may Barangay Makabalan. Ang ating Makabalan Fire Station. Naka Heart FM din sila. Happy, happy listening po sa inyo. Diyan po sa may Agusan. Barangay Agusan, ha. At saka sa may Barangay Tablon. Happy, happy listening po sa inyong lahat. At saka dito sa ating silingan, sa Atmang lang, Grace Wind Hardware. Mayong hapon. Pila ng kilos lansang din, ha. Happy, happy listening sa inyo, ha. 3:46 ang oras natin. I'll be back with the music from Justin Bieber. Dito pa rin sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Tanang bills, Jukarun!
3: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers.
4: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: GCash G-Bills.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Sea Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo. Sea Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Sea Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.

Heart 92.7. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

92.7 Hot FM Cagayan, the other 93.7 Hot FM Bukidnon. 4:58 ang oras natin, sweethearts. My time for Harvey Stone. Kita-kits tayo ha, yung mga may ticket na para sa Music Travel Love Concert. Uwi muna ako ng bahay, bihis muna ako. Tsaka mag-enjoy tayo doon sa mga music ng The Moffats or Music Travel Love. Limkid Kai Atrium, 7 p.m. Be there as early as 6 o'clock. Alright? She's now a song from Matchbox 20 with 3 a.m. playing right here sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: Heart FM time. It is now 6:01. Heart FM News Update.
1: Palalakasin pa ng Police Regional Office Senno Bureau 10 ang Police Visibility at Mobile Patrolling sa mga paaralan sa pamamagitan ng programang patrolya ng Kigalang Police. Ayon kay Police Major Joan Navarro, tagapagsalita ng PRO 10, magsisilbing dagdag na puwersa ang mga police na karaniwang nakatalaga sa administrative at office work upang makatulong sa mga aktibidad sa komunidad. Sa ilalim ng programa, araw-araw na magdideploy ng mga personnel mula sa regional headquarters, provincial offices at city police office upang magsagawa ng police visibility operation sa mga paaralan sa buong rehiyon. Anya, nakatao na programa sa oras na pagpasok at pag-uwi ng mga estudyante sa umaga at hapon upang matiyak ang kanilang kaligtasan at mapanatili ang kaayusan sa paligid ng mga eskwelahan. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Heart 92.7.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Heart FM time. It is now 7:33.
1: Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nasa Ija 48 Barangay Sambulawan ni Dayab North Cavato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitok ko, malala na yung orsar ko. Mahigit isang taon wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000 sa awa ng Diyos kay Allah. Sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, dinamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay ay maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan ko ikaw, bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
6: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
7: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
1: Ay, grabe ang mga presyo ka. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
0: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
1: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
2: Sus, unsa o naman ni oy? Unsa o naman ni oy?
0: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
3: We got you!
0: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice overload. The price is rice overload.
4: Overload? Tama!
0: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice overload. Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice overload. Marami ang mananalo araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
5: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao.
7: Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga.
6: Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso.
8: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: That song was brought to you by Kamayan sa Manukan.
1: Heart FM Time. It is now 8:16.
2: Heart 92.7.
0: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan niya Capintirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
3: Kamayan sa Manukan, sarap na balik-balikan.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Junaline Perez Magrata, 43 years old, nabunturan Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
6: Makabuhay. Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng...
2: The best variety of music all day. Heart 92.7. All that time.

0: Heart FM Time. It is now 8:34.
1: Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 8:46.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud na anak. Kinamang ko yung mga tao sa yung mag-baby. Ay, anak ka babae. Di na ka anak. Pinagi sa makabuhay. Nagkita gimi sa mong anak. Inay ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanong nila, kag okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa gin mo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: Heart FM Time. It is now 9:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 10:31. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 11:30. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Smart FM Time. It is now 12:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong petong adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: ka para matulungan ka ma-achieve ang optimum health at malayo ka sa sakit. Sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, ready ka na harapin ang mga pagsubok sa buhay.
1: May buhay sa makabuhay!

0: Heart FM Time. It is now 5:41.
1: Heart 92.7.
2: Sa nagtataas na presyo ng mga bilihin, sumunod na din ang healthcare, pati na ang health insurance. Hirap na magdiskarte. May mga panahong hindi na natin iniisip ang pagpapacheck up para makatipid. Mga kamakabuhay, payo ni Ate Anne, sa mga nagmamahalang presyo ng bilihin at serbisyo ngayon, pakatandaan, prevention ang kailangan. Iwasan natin magkasakit sa tulong ng tamang diet, proper exercise, at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1. Gawa ito sa mga natural na sangkap para matulungan ka ma-achieve ang optimum health at malayo ka sa sakit. Sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, ready ka na harapin ang mga pagsubok sa buhay.
3: May buhay sa makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: dito at makuha ang iyong bugas at groceries. I-announce ko yung mga pangalan mamaya ng mga nanalo pa. Yung mga hindi pa nakakapunta. Pero dami-dami na nagpunta dito kahapon. Grabe, bari. No? Pero nakakatuwa po, ha? Na marami tayong napapangiti. Yun na yun. Text mo naman ako just in case lang may load ka. 0961-8924927, ha? Otro. That's 0961-8924927. Hey, we get 17 minutes after 7 o'clock. Commercial break muna tayo sa Glenn. Magbabalik pa tayo. Siyempre, ang dami pa mga hits ang sasa inyo. Nakabukas pa lang na ating programa, eh. Mga sweethearts, may buntag. Padayon sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Makabuhay day, mga kababayan. Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan.

0: Buhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po, si Randy Ganyado para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro City, 93.7 Hard FM Bukidnon. Hey, you better check your watch. It's time right now. We got 35 after 7 o'clock. Time check brought to you by Big Shot Hot Dog. Meaty na, cheesy pa. Oy, shout out sa Wabes sa family. Mga taga-barangay 31 ha, namino permi ha. Naka Hard FM, lalo na yung buutan na kapitana ng barangay 31, si Kapitana Delia Wabe. Magandang umaga po, kapitana. Maraming salamat po ha. Ito, shout out kay Tagalog Edgar at kay Rowan. Mga sweethearts daw. Thank you so much ha. Lahat ng mga taxi ngayon, magandang umaga. Alright? Thank you so much for always listening and for tuning in. At sana maganda ang inyong pamamasada. Diba? Ito ba? Good morning, Jason. I'm here again listening in as always. I never attempt to shift to another station talaga. Oy! My heart belongs to Hard FM 92.7. Again, thank you for the beautiful music. Wow. Magandang umaga. Kung hindi ako nagkakamali, sila lang ito. Yan, magandang umaga. Taga Upper Carmen. Thank you so much. Now I'm right. I have it right this time. May bundang sa lahat ng mga... Ay, nagkuso-kuso na! Sige. Ipadayon nyo lamang ha. Yung mga pangalan ng mga winners, i-re-announce ko na yan. Maya-maya ng konti lang. Kaya antabayanan mga sweethearts. Oras natin, 7:35. Uy! Lunchtime na, sweethearts. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napakalaki na Chicken McDo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet. O kaya naman, one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na! Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mugdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026. Per DTI, Fair Trade Permit Number, FTEB 257576, Series of 2026. On for a break! Magbabalik pa tayo with more. Stand by!
1: This is Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: Dari 2.7 Hard FM Cagayan de Oro City. Dari 3.7 Hard FM Bukinon. Ara sa natin ikit 7.48 in the morning. Magic brought to you by GCash GBLs. Siya magbayan sa GCash GBLs. Your bills in one hour. Oy, magandang umaga daw. Kina Dodoy. Kay Leklek. Leklek attorney. Magandang umaga po. Mga taga-aaman mo, mga taga-saan po kayo, lagyan nyo ng area para alam ko, ha? Ayan, magandang umaga po. Jason, happy anniversary o happy ika-17 years na anniversary o wedding anniversary to my husband, Gardy Acera. Uy! Salamat po sa pagbasa. Si Miriam Acera ito ng Kapislon, Kauswagan. Magandang morning! Nagang salamat! Yun, no? Kaya Jason Steele, salamat sa ticket nga imo gi-share, ha? Nalingaw po ng senior tanaw. Oh, yun, no? Magandang umaga po. Yung mga nanood ng Music Travel Love gagabi po sa atrium. Bye, congratulations po. At syempre pa, habay sana'y napasaya namin kayo. Ano? Hi po sa mga taga-kamamanan. Ito sa mga taga-kamamanan, kay Roxanne Macha, kay Lorimer Sakala, kay Candy Ato, kay Mercy Inday Mansueto, kay Nino and Sabel Baktong sa BBQ Family. Lahat ba yan nakafollow na sa page ko? Mami Roxanne Macha, lahat po ba kayo dyan nakafollow na sa page ko? Jason Space Heart FM. Yan yung page natin, ha? May follow nyo na, dali. Baka wala kayong magawa ngayong Sabado. Ha? May mga hugot-hugot dyan at kung ano-ano pa. Diba? Realization sa pag-ibig at sa buhay-buhay. At dali na, i-follow nyo ako, ha? Jason Space Heart FM. Ito muna. Congratulations muna kay Romeo Llagas, ha, ng Barangay Puerto, na nakadaog ka ng bugas at saka groceries. Romeo Llagas at kay Roel Tarde ng Venco Taxi. Congratulations, Roel Tarde ng Venco Taxi at Romeo Llagas ng Puerto, mga nakadaog ni yung bugas at saka groceries. And for a break, pabalik tayo with more. Standby lamang mga sweethearts, ha, padayon siya magpamino dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Tanang bills, Juka Run?
3: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran ka ron? Posted na dayon for select billers.
4: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: GCash G-Bills.